0: onyi ma si eru re to ba awon la lejo wa lori eto re ajemi futaro yi
1: oni idiwon
0: kini mama fe ka mo ipade kan be ti a ma se le kan lodun ogbo lori emi pata awa ta ti la mi la kandi se to luwa pe wa si awa ta sese nbo oba je kwaya ninu jo oba je kwaya master

0: kan yen l'oluwa n pe ojo kan ni
1: ojo mary invisible
0: ojo kan yen de man se pataki fo wa lati keko
1: olorun temi alagbara
0: nti ba bi pe wa si ise iranse nla ni
1: o to bi koja ti to bi
0: mo la si wa fe rin ajo hun
1: awon be bu mo fani
0: anti gbogbo awon ewon ti satani nde ele si waju wa ta

0: Ni ya kambo de kimu mune ondwe dibo abiye tondwe kimu mo buke mo mo
1: ando lo bara
0: beni emi o de fe ki lu sele mo fe gbe ogo dile wa ga
1: ya babu le yi
0: o ma bada ni sa
2: e da ko kilo brunu ti brada ni eso eno ba pe alore a bere bere idi to fi ni lo iran lowo mole bi re nko baba to bi nko iya to bi nko omo boni se alore o bere o

0: to ba lohun ni baba ise kini baba to be ni se ni ko ye ki won wa si bi ngba ti won ni lo iranlowo lati wa saba won omo olorun ewe be ba ni a force ni keni e fun won be ba lagbara re a force ni keni gbogbo nta ba gbe wa sori eto gbogbo nta e ba se awa ko lasan en to laye to olorun ni o sa pada fun yin be yin na ba wa gbo te fe ran won lowo si waju si ope account mi ni ke je kalu eyin te ba ni bo ni 1000 bo ni 2000 bo ni 3000 bo ni 4000 bo ni 5000 bo ni 10000 to to fe fi ran won lowo si waju si ope account mi ni ke je kalu 81 I mean e ma bi no 080 3295 4191 egbo le kan si 80 3295 4191 80 3295 4191 Oni o pe akan number mi te ba lori o ko te ba nbe ni akin yemi adekunle akin fe nwa o na ni phone number mi ti mama la ni seju kan la ni o e fe nde fe so
1: emi ati evangelist adegbola ireti lajo wa nbi
0: ajo
1: wa nu committee fun program
0: fun program yo wa yin jo Thursday ni ati da toni
1: ati minister iyanoluwa afolabi
0: e ja ma lo fun toni
1: time ago mesan ni
0: laaro
1: laaro
0: jo Thursday
1: jo Thursday
0: ato e ja wa ma lo fun toni kala fada ati pada to ba di jo mejo eh loruko Christi akin yemi

0: alawurabi to tun mu ko soju emi wa ninu alaafia to nti ifokanbale adupe o olohun o se awa nse ni adura wi pe ibukun tin be ninu keyan omo ko beri fun en to ye ti se ledu to mare ibukun tin be ninu ki eyan omo yin olohun gbo agbon ni gbogbo igbesi aye ni gbogbo ibi ta tin sapon ta si tin se laala isimi ta tun wa ri ko se ni isimi alayo ko mo se ni okan soso to ku fun wa ta ri ta si lo kepe ami atami first of all sincho mimo akanji
1: cloyo lakotun be oni emi na onke wipe eku isimi alayo iyen fun ti oro oni edo ki iroyin to nkile to nhale on la shebe ta agbe kaimo lati ikani ti ambi lagelu 96.7 fm okay to gajoke nile ibadan ayi emi wa nki yin wipe aku sunday akoko ninu osu kejo 2026 osu yi osu idunu ni o je fun gbogbo wa o be ni ose akoko ninu osu kejo na ose ayo ni o je ose igbega ose aseyori ni o gbogbo ibi tin benbe ko diru ko mo lo o ire tin benbe patapata oni ko mo je ti wa ka wa ni ire gbogbo ni ani pe eku oju ma layo eku oye to la peregede se peregede yen yi ojumo e ka ro foto ni o mo nki olori telemu a to ba ti joyi o na la nse kabiyesi fun bi pe eku ojuma alayo akoyunnu asiki asedi fun toro oni okan ojo kan royin won te fada ara si waju otia fun toro yi iwe royin the guidan o be waju otiwa o be ni punch o gbeyin ajo akoroinjo lewa nigeria gbo won na ni won wade fun toni won se kami fun aye gbo ise wo gan la wa nse tawo oni ka won saaju on gbogbo temi tayo oye ladun aboro lo ko mi eje a pegbon ka ma ba pegba jini bi eni ojoramu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa ka kan je ko o si ni nje be
0: ni
1: taliwa aku ojuma alayo
0: be kedere e mo gbagbe pe ba se lo eku e si bi o na le le gboju wo wa bi owo amo e ja bere si ni mu kini ohun fun yin awon akori ni okay akoko e ti won na wo gan o na ni mo mu ninu we iroyin Nigerian Tribune eleyi ti se Sunday Tribune won ni nigbati ajo olominira to ri si eto odibo nile yi iyun ajo INEC ti o mo so nipa awon omoye fun ti eto odibo won ni gbogbo awon amuye ati iwe eri won paapa julo nma be si ni ma ka ni eni tere ijitere ti an si ma yanana re won ni iwe eri wi pe are Tinubu o keko jade fasiti nikan o na ni ajo INEC ni won dunnu mo won ni be kederi oro ori be nipa ti Atiku Obi Makinde ati awon mi tori wipe ekunrere alaye nipa eto eko won o na ni ajo olominira tin ri si eto odibo nile yi ta mo si ajo INEC o na ni won mu enu ba o
1: o da be okan re to nbe nwaju temi to nwi pe enikan o laye be lo je yi pe aye oto lo bi orere
0: kotan
1: be ni kotan lo bi opa igba oto lo bi opa abon
0: igba o lo bi opa abon
1: won pe oloyede ona in lo ti gbe ise o fun segun aina iyen ninu ajo jambu ni o ile to wa pe awon aseyori ti oloyede ti sele to nti awon ipinija to nbe nwaju fun segun aina ri awon ipinija wo ni ngba ba doju agba mi edo kiroyin fun toni be lati jayin to be legbe oselu NDC Nigeria Democratic Congress o ni won pe ah egbe
0: ipinle oyo olubadan ti ile ibadan makinde ccii atawon

0: o da o ke ledumare ko ba wa te won se egun obasanjo to je are tele nle wa nigeria
1: ipe
0: eni ti ola fori je gba ni iroyin bo lori e lekun keke ngba ta ba ju agba mi edo kiro e futo ni ibe la tusu
2: oda kain de iroyin eleyi to ka tan o na ni mori ninu iwe iroyin daily post nigbati eni to ti fi igba kan ri se asoju ni ile asofin agba le yi fun arin gungun ipinle kaduna ti o je asoju nibe iyun kaduna central senator sheu sani lojo aba meta saturday eleyi to ti fi oro lede pe eje nbo yin gbo se ri awo tin be laarin are le yi tele oloye olusegun obasanjo ati eni ti se omo oye fun ti ipo are labi ase egbe oselu adc african democratic congress atiku abubakar o le mo di afiseyin tegun alare fi so o o le mo di ohun igbagbe to je pe ko ma robe o na ni kini ohun omo je ayafi ti enikan nu won ti ku to ba pa oju re de be won ni awon adari ninu egbe oselu adc ni gusu iwo orun le yi ni won mo ti kesi eni ti se ni won ti kesi egbe oselu ohun lati pase idari re wipe leyi osoka o na ni eyi apere mo ogbeni rauf aregbe sola apere to fi joko gege bi akowe agba akowe fidihe ti egbe ohun interim national secretary pe eyi apere ohun eye mo ndi tori wipe se ni fi oju ofin ni fi ngbagi ti fi ngogi koda in fi nwo ogiri ti si nwo nle turutu latari bo se ndokuku laja ntaju eto dibo gbogbogbo odun 2027
0: oda okan re to nbe waju temi iroyin na lo njade o latenu ojogbon agbedejo feoni to jema lewa nigeria ojogbon wole soyinka o benu atelu asa mimo dakere ma bori lori bi awon to je agbebon mo janduku lawon ipinle bi won se nse agbara lo ti won se npa opolopo awon eyan ti enikeni o se soro o pe eyan po sin ireni je on la nfun laye lati ma gogo lawujo wa o le to si lewu ewe ni won pe amorilere china meji ototo o ni won ti rewon aadota odun re o iye 50 years jail iye latari wi pe won ko awon nkan alumoni lewa nigeria lo sile okere lona ti o ba ofin mu iroyin bo lori e lekun keke fun toro ni edo ki iroyin la pe
2: akoko iroyin eleyi ti to ja koko ti mo gbe si eti gbo yin lati nu iwe iroyin sunday tribune eleyi to nso oro nipa ohun ti ajo olominira to nri si eto dibo inile yi ti won gbe sita to ni se pelu iwe eri pe iwe eri fasiti ti are tinubu nikan o na ni won danu mo ti si gbe eta won le n to ti fi igba kan ri je asofin fun ekun ti dibo iwo orun kogi iyun kogi west senator dino melaye omo ti yoju oro sita wipe are bola ahmed tinubu on lo kuna lati ko awon iwe eri re eyi to ni se pelu ile eko alako bere ati ti girama lati fi lele ko kale ni eti ese ajo olominira to nri si eto odibo nile yi ta mo si ajo INEC won ni ko si wi eri fun wipe are o lo si ile eko alako bere ati ti girama ni o
0: ora okan re tun be nwaju temi to n safomo oro di mo ni inu iwe iroyin di guardian photo ni pe ilegbimo asofin agba lewa nigeria onu won tin se iwadi lori owo didabo awon ile eko ile to pe ni safe schools funds le ti won se npe fun akoyawo lori bi won se na owo na iroyin bo lori e ni ekun keke fun to ro oni
2: iwe iroyin the nation na gbe iroyin kan sita to je pe ngba n ba ku lori re na ni won bo sinu iwe iroyin tribune won ni ijoba apapo le yi on lo ti ko awon nkan bere eko ibere ese ta mo si starter pack ati milionu kan owo naira le oko kan awon omo obirin chibok girls yin awon omo obirin chibok eleyi to je pe ijoba apapo on lo saya gbangba to si nawo nara fun eto eko ikoni iyon ise owo ta mo si vocational training eyi ti ko wa won to se iwe iroyin the nation o na lo se be to san iroyin ohun to san sita lori ipo oro aje lorilede yi eleyi to je pe ona ye kan o fi oro sowo si ile ise are won ni an na ti wa ba na gbolohun oro o ti gba senji oro re eleyi ti an jo di mimo wi pe o le soro fun agbarijopo awon omo leyin kristi ile ise are nlo so fun ona ye kan be eleyi to na ka lebu si wi pe o nsi anfani eleyi ti awon to ni se pelu ise to nse ti won ni wi pe bi igba teyan ba si anfani eleyi ta fun ni to si lo ni enu re ko lo ti wa ma foro lele o wa ma so pe oro ti wo so yi o ngbe nu so fun gbogbo awon onigbagbo ti won je lesson kristeni orilede nigeria rara nu
0: o da o je ki emi na o tun mo mi ko yin papapa e ti o njadi latedo enikan to nje olubani damoran pataki si are lori eto ikan si araalu daniel boala le to farape iroyin e ti o ko nka tan ni won ti benu atelu gbolohun to jade latenu en to je bishop agba tilu abuja iyen john cardinal onaikan le ti won pe o soro nipa are bola tinubu to nti eto ribo are 2027 bi asen sumo odun na te to dubu na to se nsumo wa o ti won pe ero ti cardinal nikan iyen john onaikan in lo son ko gbenu gbogbo kristeni ti nbe nigeria soro the nation lo ko fun to ro yi
2: okay o oda e je ntun mu mi gbo eleyi to je jade ni ilu ibadan ko to di pe won so iroyin to se be to di iroyin ayo won ni ile ibadan awon olugbe ni ibadan oni won ti file fi ona won le koda won to pa iso won ti won pa ti wi pe ipo ti awon opopona ipo to wa yi won ni o je eleyi to lewu won si ni ba won ba nse be ta won lo bo loju ona yi afaimo ki ojo eleyi ti se ojo ori ti awon o lo loke epe afaimo ko ma di wi pe fura lara ta won la won o fi mimo re sinu koto re si gegele lati pase awon opopona eleyi to ti se be die geremiti ko ma je pe funra lara awon lawon o fi be gedanu tawon ore ni e fase feu bi pe eni tolorun ti ko lati lo ogoji ogofa odun ko ware ko si lo ogota pere lati pase mimo resiko to resi gegele ti ba nlo ti nbo lawon opopona eleyi ti oda won ni paapa julo ni ijoba ibile oluyole ni ipinle oyo ni won gbarata ti kebosi pe e mo gba won ba won ba nlo bayi emi awon odi kukuru be ile ise olopa le yi ni won mo ti du omo odun mesan eleyi to lugbadi isele ijinigbe won ti du ti o si ti gba le to ti gba ominira bayi be owo won ti awon afurasi mewa ototo adupe oni iwe iroyin Nigerian Tribune on lo fi akole iroyin on lo fi se adupe o
0: eja re polowo oja papapa ngba ta ba de leka ikolowo oja edo ki iroyin foto ni
2: won
0: te so waju
2: olowo oja okay eje nsare mu eleyi gaga bi won ti se fi iroyin eleyi bi won ti se fi sita won ni ni ipinle osun saju eto dibo fun ti on ton sele lodun 2026 won ni egbe accord APC ADC DLA won ti ro ajo olominira to ri si eto dibo nile yi won ni gbogbo awon kudie eleyi to wa ninu ilana idibo ati awon ero ti won o fi dibo paapa julo on to ni se pelu ero bivas won ni gbogbo awon imo fa nle mo sise ni ilogerege won ni e wa woro ko fi sada lori re ko to di wipe a mura a lo tan yanyan fun eto dibo tori pe mock accreditation ti won se won ni se ni ero hun ni npa na oju kan tin fi kan rina iwe iroyin Sunday Tribune o na loko
0: o da wo je kemi o tun mele ko yin papapa iroyin le lo nsafomo oro di mo o wipe gbogbo awon eyan to ngbe ni agbegbe Badeku iyen nile Ibadan bi ton ti awon mi ti won gbe ni agbegbe ijoba ibile Onara ni ipinle Oyo ko na ni won ti pe bo ba ku irawo kan loju orun pe ti honorable Akin Alabi on la won o se o to ba di asiku eto ribo 2027 papa julo lati tun soju awon ni ekun idibo egbeda Onara Federal Constituency won wi pe ki honorable Akin Alabi mokan bale ti e la won se ni gbogbo igba won pe ra won ni Badeku Coalition of Landlords Association to je pe egbe awon onile ni agbegbe Badekunu ti won lulu pe to ti Akin Alabi la won se o saaju eto ribo ti nbo ni 2027
1: Lagilu FM 96.7
0: And don't bring the news.
3: I don't break a day. Golden Chance Lotto Vogue Lagbe Dode.
4: Golden Chance Lotto Vogue. Masun Piye. Berale Magore. Munamba. Kala Ola Tola. Odimi Mushe. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Kim Haro Kutu. Ta Kuru Kore Nik Vogue. Golden Chance Lotto Vogue. Nik Bubu Haro Jo. Anfani Wafon. Lati Je Wotabwa. Wosati Ta Golden Chance Lotto Vogue. Ta Ta Je. Ken Hope Ke. Anfani Benipe. To Ba Je Ninwe Yowu Anwa Game Wa. Ole Gba Winnings. Ni Eyike Yi Golden Chance Lotto Payment Center Wa. Kilotun Duo De. Lo. Si Eyike Yi Golden Chance Lotto Kiosk. To Wa Ladu Bore. Golden Chance Lotto Vogue. Owo Aro Kutu Foli High. Ale Morning Ale Cash. Sa Lago Mesan. Koja Sa Jume Edogun Uro. Ago Mesan Abo Aro Lo Gbesi. O Si Mago Mago. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Ko Darapo. Mawe Bi Olori Re. Golden Chance Lotto.
3: Golden Chance Lotto Vogue. Lagbe Dode.
5: Charis PR Eye Care Foundation lo n logun tatata wi pe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma n ra wa leti pe gbogbo to lu wa da da ni ṣugbọn nigba ta daye ona kata bi ona mi ta n gba lo ra wa o ma n sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charis PR Foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lowo lowo ni Charis PR Eye Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni 1000 naira pere lowo kaadi ofe se la yewo Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e ani se ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju la se sagbe kale Charity PR Eye Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko mo deni ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank Charity Consult building yana agbala bus stop ni to si olowo din fowo sanu shopping complex iworo ode ibadan lojoju ma ni o ago mesa aro sa ago merin role fun bere atalaye pe
6: 0701 522 55
5: ojulo bara oni dindo mo wa lagbari

0: kaabo pada le ka ipolowo oja wa
1: enyo
0: edoki iroyin to nkile hale fun toni o ntese waju lati ikani lagilu fm oke to gajo ke nbadan be se ngbo wa e lori ofe ati guju o wa lori facebook lagilu 96.7 fm oke to gajo ke fun to ro ni eje ate waju laarin gbogun e
1: okay
0: se mo pe awon bele nja ori e la fun yin le kan ko to re pa lo se ka ipolowo oja
1: ben
0: obi yin tun re ibi ta ti mo wa legun ta ti mo wa lejin lori e ta ko abarabo sekere ti o po to fun e le akomo e tun be waju mi re o okile akobu eyan agba pe ki ra won obe iroyin tun be ni waju temi yi ini o n fidi oro mule bayi wi pe egbe oselu ADC yeah African Democratic Congress oni oludije fun ipo are ti won ninu egbe oselu ohun iyen Alhaji Atiku Abubakar lanode yi ina ni lo ti tabuku are lewa Nigeria tele oloye Olusegun Obasanjo ipe oje eni to je pe ko ni aforejin o si je pe eyan ti ma safe egbe san gbogbo gba ni gege bi ija se tun bele laarin awon ore meji ohun tele tele Atiku in lo je igba keji are iyen si Obasanjo laarin 1999 si 2007 ile ti won si pe sere ija mi to bele laarin mejeji yi ohun gangan na in lo ni se pelu edun ti nbe laarin ko wa mejeji ati o to mi to sun ayato si o to gan ile toro mo itan en to je are lewa Nigeria tele ngbati yo mo soro loju eti Friday lasiko to nside ifilole omo iranti ti Charlie Boy to je gbajugbaja onkorin ni to si je aja fun eto omo niyan o sapejuwe irufe Atiku gege bi igba keji re 1999 gege bi asise gba to nse nile aye ohun o ni pe se ri pe asise ohun o se akoba fun ijoba tohun oni nigbati ohun ti mu igba keji ohun ti mo pe iru Atiku ko lo ye ko je igba keji tohun pe ohun o ba mo kun o mo ti mu Atiku Abaka ohun wa setan oda pon oni Obasanjo in lo soro be o wa pe ohun dupe o fun Olorun Oba pe o ti e wa duro ti ohun pe ko je ki ipa ki o pada ka ohun na be lo so pe se ro ri ki soro etanu kankan o oni se ri nti ohun gbagbo nu e ohun lo nso ohun gbagbo pe Eledumare se daada fun ohun sugbo na tun oye pe awon nkan wa to ye ko ye ko ohun o tun se sugbon to ye pe ohun o tun se ngba to ohun wa nsakoso pe ara awon to si sakoba oni rufe igba keji ti ohun mu ewe Atiku ngba to no mo soro pada nbu lagbaja kuku ni a mo nta ba lenu e lana oni pe se ri Obasanjo kan gbiyanju ni lati tun itanko igba keji are lewa Nigeria tele tele o fi de oro mule bi pe se ri ese to n se Obasanjo ko ju wi pe ohun o je ki Obasanjo ko se sa keta lo l'office re ese ohun so Obasanjo nu o ele to je pe o di mo ni gbagbe lokan re se si mo pe ilana to n ti ofin to di eto dibo le wa Nigeria in lo ti la kale pe sa odun merin meji le yan le se lori ipo tan ba dibo yan yan si papa jule to je ka lase ile to ma o pe a pe ko ma di wahala si a in Nigeria lo fi wo pe ohun ni wa nbi ki Obasanjo ko lohun si sa keta pe ki lo be fi sa keta si idire o ton fi se Obasanjo Atiku fi di oro mule pe igbese to n gbe to n fi tako erongba ki Obasanjo se sa keta bi pe ke se nipa to nikan ohun fi daabo bo eto isijoba awara wa lewa Nigeria ni to n ti ojo waju awon tin bo nile yi igba keji are lewa Nigeria o wa fide oro mule pe o wa dun ni jojo o bi pe irufe eyan be ile to ye pe ki tele ofin bi Obasanjo n to ba wu lokan oni o se ona ilo an fe mo fenu yaran obe ipo n to ba kan on ju ba kan lo ni pe ba kan lo n se ri tin fi ara re pe eyan to je pe oda tan lai ku si bi kan oni e pada ipe ese to n se obasanju oju pe won oju o se sa keta lo o lo office re gbogbo yoku eyi ti obasanjo fe mo ru mo un loju aso to tin se be fun ojo pipe oni pe a iro patapata ni ipe obasanjo o je aladi okan ti ki gbagbe oro to se nwa ona lati gba esan ni gbogbo ona
1: okay iroyin eleyi to je pe mu ni ferefe n to ko ri sibi ti mo nlo oni ojo di mimo wi pe sheu san ni to ti fi igba kan ri soju kaduna central lojo aba meta saturday ona ni o fi oro lede o wi pe awo laarin are tele yen olusegun obasanjo ati atiku abubakar oni o le ma robe o ayafi ti olorun alawurabi to ba pe okan laarin won to pe sodo sani nlo fi oro lede wi pe atiku nlo tin gba ado oloro are ni ta mo si hypersonic missiles latodo obasanjo to si je pe leyin ti atiku to na to ti fi ado sowo adu oro to fi sowo wi pe nto n fi se obasanjo ko ju pe ohun o je ko lo sa ele keta won ni awo to n be laarin won gege bi san ni bo ti se fi oro n lede laarin obasanjo ati atiku o bere latojo pipe pipe nigbati gen z ti won si n be ni ile eko alakobere ati jeli osimi o lawo na si n te waju nigbati awon iran gen z to je pe won ti keko fasiti jade won ti loko eti olaya ti laya won ti n se abiamo lede won bi alawura bi oba wa pe okan sodo nu awon mejeji o lo seese komo rube daily post lo post ti amo lati nu iwe iroyin sunday tribune won ni lojo aba meta saturday o na ni ajo olominira to ri si eto odibo nile yi ta mo si independent national electoral commission ajo inec ni won ti fi alaye nipa awon omo oye pa

0: e kaabo pada leka ipolowo oja edo ki iroyin fun toro ni te waju ikanin lagelu fm okay to gajoki ibele tin gbo wa kete kete fun toni iroyin kan re tun be ni waju temi o ile ti kuwe re to ke ti o se ha won pe eyan o sun alaye nijo abaku bayi o la dere Gomina ipinle Oyo Oluseye Abiodun Makinde ati Olubadan tile Ibadan Oba Rashidi Adewolu Ladoja lana ojo Abameta Saturday ni won ti kedun ipapoda abese Olubadan tile Ibadan iye Oloye Agba Lekan Alabi Makinde wipe Makinde ati Oba Ladoja inu gbolohun ototo ti won fi ta ni won ti sapejuwe ipapoda Oloye Lekan Alabi gege bi adanu nla ke se fun ipinle Oyo nikan o bi ko se fun gbogbo Nigeria lapapo nigba ti won toka si ipa ribiribi ile ti won ni lori ise eto royin igbega asa ati sisise sin ilu Oloye Lekan Alabi dagbere faye laaro kutu ai ana ojo Abameta Leko leni odun merindin ni ogorin 76 years titi de igba ti oju pa ti iku pa oju Oloye Lekan Alabi de won si je oniroyin to danto en ti ma yanana lori tin lo lawujo won je agba nilu bakana ni won je olugbega asa lawujo adari agbegbe ni won to nti pe won ti fi opolopo gbaje akowe si ijoba ipinle si gomina ipinle Oyo Makinde nu gbolohun to fita lati pase olubanidamoran pataki e lori eto royin yen Sulaiman Olarinwaju o wi pe Oloye Lekan Alabi on lo je eyan to ku fun opolopo ogbon be ini o ku fun opolopo iwa omoluabi ati ifarajin o pe ohun ina ni ma dun pelu ooto be in lo ye pe opolopo awon eyan ni won ti tara won keko o pe ifarajin won nipa pipa asamo ko wa wirin be lo pe ipinle Oyo on lo tun ti padanu olu omo kan o inu atejade ile ti won fi ta won ni won ti ba idile Oloye Lekan Alabi kedun to ti gbogbo ara ore ojulumo iye kan atalaba se po papa julo gbogbo awojo ile Ibadan lapapo gomina ona ini ori pe bi a ba se nkedun Oloye Lekan Alabi eje ki atumo ranti awon ise ile ti won gba ise ka fi ma tun gbe ronu ko ni okan tori pe igbe aye to da gba ni Oloye Lekan Alabi gbe ngba ti won be loke pe o tesi waju pe Oba Ladoja ninu gbolohun ta won fi ta lati pase oluran lowo won lori eto royin Adeola Oloko onu won pe Alabi inu je okun takun takun ile ti o dagba pelu awon ni agbegbe bon photo ni sale o si nbadan ladoja iyen ti se olubadan ti le ibadan bayi iyen arusa 1 o pe yato fun yen o Oloye Lekan Alabi o lo ni akole asiyori ni di ise eto royin lori oro gbigbe asa laruge ati be lo sise sin ilu be re pe ogun yen lo mo Oloye Lekan Alabi men to ye pe a ma se igbe laruge fun asha ati isese ti le Ibadan to nti yoba ni apapo pe o gbe kini ohun ru bae ni gege bi ewu te pe gbo aye si ti mo ise na punch on loko ke ledumare ko tubo wa pelu gbogbo mo lebi gbogbo nkan eleyi ti Oloye Lekan Alabi ti won fi ile
1: ami omi ture ti o yoju oro sita wi pe ile ise olopa ati ipinle Kano o na ni won ti du enikan ti se omo odun mesan to ko re nje Ubayi Muhammad Samani leni ti awon ajinigbe ti won jigbe saaju ni osu yi ti o koja lo won ni be won fi kele ofin gbe awon afurasi mewa ototo ni ipinle na won ni olugbe yi en to lugbadi isele ajinigbe yi ni gbe ni Remin Kebe quarters to wa ni Kano to si je pe awon ajinigbe yi ni won jigbe ko ti won fi nbere owo kan ti se dollar lona egberun ogbon $30,000 lowo obi awon omo ti won jigbe yi ko to di pe won o tule won ni awon afurasi ti won riko o na ni won je mewa ototo to si je pe mesan lara won lojo okunrin ti eyo kan nu won to je obirin won ni be eni to le waju awon ajinigbe yi nlo ko re nje Abubakar Saliu ti opo eyan mo si sankolo eni odun 25 won ni o na ngbe ni rimi kebe quarters ama won ni bi won ti se fi iroyin sita won ni gigiri sere o tin kan ipako sugba awon olopa ti fi oro lede o wipe bofo to kan orun awon o fi kele ofin awon o gbe amo awon afurasi ti owo te won ni gbogbo won won ti so ngo won o di ago olopa
0: o da wo eje kemi na o tun ya mele ko yin papapa awon pe gbogbo awon eyan ni agbegbe Badeku ati awon agbegbe mi eleeto sumo won to wa ni ijoba abile onara oni won ti kede atileyin ti o lelegbe atileyin gbagbagba bi ke se duro seyin malu fun asoju to nsoju ekun edibo egbe da onara nilegbimo asofin apapo keji nilu Abuja honorable Akin Alabi honorable Akin Alabi in lo je alaga agbimo leto wa lori oro ise ode eleeti o se abewo iyen si agbegbe ohun ni oju eti Friday lati se ipade pelu awon eyan ni agbegbe ohun nibe na in lo ti se ifilole sise ona kan to je oni kilometer 13 to lo lati Badeku lo si Eletu ati awon ona mi iye to sumo be ni won pe awon agbegbe yi o na ni won tin sana ni ti won tin na ni iyan ni posin fun opolopo odun latodo ijoba ipinle ati awon ijoba ibile eleeti won wipe yi gan o ti mu ki eto oro aje labugbe ohun ko denu pole latari pe ko si ona e to yo kululu ina oba oduregi nbe won ni koda ko fe si nkan kan te le fe toka si pe awon yan fi nje gbadun ijoba wa ara wa o wa fi de oro mule o gbe se ri igba ti won gbe se ohun ta keyin ti won se in lo je labe isakoso ologbe to je gomina tele ni ipinle Oyo Lam Adesina won pe lati gba won ona yi ti di egeremiti to je kotore gegelere lo wa ngba ti Akin Alabi nsoro nibi ipade ilu to se ohun nibe lo ti fo soya pe aya to nfowo so eran jobojobo ni mbembe ki se gun wi pe laipe yi oni won bere sise awon ona na o pe funra won in lo nfowo ja ise akase na wa si ekun na gege bi alaga agbimo legbimo asofin apapo keji lori oro ise ode to nwa ko wa fi ko pe anfani to nrire to nfi le fawojaru ise be wa be lo pe looto o nlo je pe ise akase tan fe se yi ijoba ipinle ati ijoba abile on lo ni sugbon ma to je pe ijoba ibile ko ni ominira ara ti e ni ipinle Oyo wi pe o ti sakoba fun idagbasoke ese kuku o wa ro gbogbo awon eyan ni ekun awon pe kan wo ati ma se bo tun o ati daada ati akole tun ti nini rere ni ekun dibo na pe ki won dibo fun pada o ni 2027 lati lo soju won ko le ba tun ma wa anfani e toju bae lo wa oni pe bo won se nwa nbe si o na lo hun ni awon anfani ele eto tu tayo je awon akegbe won te se nde be lo ni bi ipade ohun to je pe awon ori ade orun la ke nbe nbe awon ikankan labigbe ohun awon olugbe ni gbogbo agbegbe yi awon to je adari nu egbe oselu olosusowo APC ni ijoba abile na mo pe koda awon ori ade kan o na ni won ba mu ni royin soro leyin ipade ohun to gbosuba kare fun honorable Akin Alabi fun ise re le to ti gunle to ti nse latin na to si ngba ladua pe ko ni dawo duro be won sapejuwe re gege bi eyan to soju ekun dibo re daada egbeda onara ilegun asofin agba to wa apapo keji to wa won wa gba ladua fun adeda aseda pe ko te waju lati ma fun ni okun atagbara ati imo lati ma fowoja awon nkan mere wa si ekun dibo re ko to ri pe won ku nibi ipade ilu yi honorable Akin Alabi o tun gbe owo tabo akakale pe sari owo yi won tun fi se atileyin fun awon ise akase kan ile itun lo lawujo nbe
1: ibi na ni omo roke si lori edo ki iroyin fun taaro teni e mo gbagbe pe ere gbogbo o di ago mejo si ago mesan koja ni gbogbo awon ojo tin be nu ose titi wa digba mi ta lanfani ati pade akanji ikoyin re eyinju olodumare ti o se figigun okon joseph ajo ko bi en tin fena nlo ko temi
0: o da o ka to dide eje kemi mo ki ope yemi tunde oladapo ile itojo bi re to ko loni akande abide mi oro agba loni ka se ni pele o ni pe igba odun odun kan ni happy birthday to you long life and prosperity be ni ka ma fi akoko yi ki alaji olawale sadari ile ti ayojo bi ti na totuko ni oro ni agbaladua wipe ase isamodun ase amodun se mi omo te bi oni ku o
1: ami
0: tomo taya yin won ni bo lowo yin bere yin o si ni bo sonu lowo won egba ni wa gbare owo yin danu nigba ko kan temi tayo oye ladun aboro inu oko mi ba se ni de bayi laaro ni eto yin eto wa koko yin lokan pelu titi layo akinsola iriata ola pade
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio, Ma

fi ope fun oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro lai lai e fi ope fun olorun awon olorun nitori ti anu re duro lai lai e fi ope fun oluwa awon oluwa nitori ti anu re duro lai lai fun nkan tin se se ayanu la nitori ti anu re duro lai lai fe ni ti o fi ogbon dorun nitori ti anu re duro lai lai fe ni to te ile lori omi nitori ti anu re duro lai lai fe ni to da awon imole la nitori ti anu re duro lai lai orun lati dobo osan nitori ti anu re duro lai lai osupa lati irawo lati dobo oru nitori ti anu re duro lai lai

ṣeun yo yo ye baba o ṣeun iwo na lo korin ko dun bo ba ti ko to ti dun o pari o ti bo soju enu bo ba ti le ko to fo pofo lohun to fi yin fo eledun mare to si dun gbo leti wa fi arin le fa wa iwo sa lo ko kodun ko si ko bi ti pin fun mi normal to ba ti le ko be gbagbe bo se sele o ti bo soju enu o ti bo soju to gba bo soju e bo soju enu bo ki yin o pe a ku isimi alayo toni sunday akoko re ninu osu kejo odun 2026 hey ni aya ajejo na la wa ninu osu keje o kerekere a tun ti bo sinu osu kejo odun imo tun lo o lo keke melo loku ti o fi iwo na ka lodun e ah boya osu kejo pari osu kejo lo da iparu osu kejo lo san wole iparu osu kejo lo san wole wa omo gbogbo awon bukata ti nbe ni waju re iparu osu kejo lo fi si olodun lo ba tin ba ni gbe fokan re bale gege bi ise re jo tun se olodun ni se balan ni ko yipo pada olodun na ni o na ni o si mojo olodun aye eni kokan wa mo ki yin bi pe emi wa tun ri sunday akoko nu osu kejo fun todun 2026 yi adupe o a mo lore o aso po olodun o se a fi yin a fi ogo a fi fun oruko re tori pe iwo na ni olodun o yipo pada aso po se lekan si baba gbo pe gba yin wa o ko se ni meji ta fe ko fun iwo na ni tewo gba lowo wa mada si wa laya ma so po se mo pelu wa aki gbogbo eyin te jo lolu fe kan ni yi aki eyin te je ololu fe eto yi aki eyin te jo lolu fe temi kan gan ikoni lagelu re o 96.7 fm oke to ga joke lo lori eto yin eto wa ni akoko eyin pelu omo yin ore yin ololu fe yin padi yin gangan titi layo akinsola o na loruko temi mo ki yin kabo loruko sola re o na ni mo fi lanfani lati ma fi ki yin o loruko Rebecca Rotimi loruko Joseph Oyelami o na ni mo lanfani lati ma ki gbogbo wa wi pe isinmi oni koni je opin fun yin koni de opin fun gbogbo wa la se letumare eyin te wa ni Facebook na e ti wa nbe biba e ti lanfani ati ma ta ateji se si wa ta na si lanfani ati ma ri woli mi Prophet Oyeyemi DP King baba ati rowo yin e sa ti da oporo ateji se e da bo wa ni Abiola Yaliyali to ran mi si prophet boya ki prophet ko si Facebook na mo ti jise fun prophet o Abiola Yaliyali mo ti jise yin o ese o oju oni ti yin e ri pe ki se wa nikan ati gbogbo awon to je ololufe kan niyi bo ba ti se ran won si won bayi be na ni won se jise mo ki Prince Nuruddin Oladoke Adeniyi awon na wa loju ti Facebook won ti te atejise si wa Lukman Lawa won ti te atejise si wa Blessing Aye Money won ti te atejise si wa Okedapo Julius Oluyemi awon na ti te atejise si wa Aran Yaya lati se lati seyin ni na ti lanfani ati te atejise si wa Adebaje Yusuf Oladimeji won na ti te aje Sikiru Aweda won ti te atejise si wa Rafiu Tawakalitu Abiodun ati ri atejise ti na gba lori opo ti Facebook ti lagelu won ti fi sibe tembo Abdullahi John won ti fi sibe tembo Arowa lati seyin ohun na ti fi lanfani ati fi atejise si ati ri atejise yin bo se n wole lolokun ojo kan adupe lowo Olorun aki kun fun mi normal aki Anthony Bodunrin olowo ori oke oko kun fun mi normal adupe gbogbo igba adupe bi e ti se n fi oju ti e fi n foju anu wo awon eyan ti e si nawo re si odo ti wa na amo lore o amo riri yin gan ni elomi mo wi pe akirete ki won lojo won na dara pa mo won kare lanfani lati mo kan si won na ka mo dupe ni owo re wi pe won na seun beyan ba ti dodo wa beyan ba ti so pe ohun ri wa awa no so pe ohun ri mi ba si lohun ri wa awa no ro nto nu ko si kini kaka ti fi se eyan prophet ni Abiola Yaliyali more fresh grace upon you and your family in Jesus name won ti ko sibe ade aga bosede iya ade aga lati ilu UK ekweto e se o mo dupe lowo yin o adupe gbogbo igba baba adeoye baba mi baba with god
with God Prayer Ministry and Gospel Church International. Ati mama with God, mama ashe kiki oro. Oro kiki ashe. Omo Jesu, akinyi. Kwa jodun, jejo. Musa, emo binu. Bo bo bo ishe rini. Ati emo bote, yekwe kishe gba gba dudu. Gba gba gba gba gba gba. Shukwa sibe sibe no. Adra gbo gbo gbo para. Sodo olorun. Olorun to mu wako tun le. Emo. Mbo, nkoba to tin le. Ni ogoji odun. Eja dupe lo olorun. Ishe eno, ishe te yon tin babo. Lati yodun yi. Ti olorun uyen ude pada. To si duro na eja dupe lowo re olorun seun ti o si so ipe yen di ipe buruku ti o ipe o mo wo bye bye eja dupe fo olorun omo ti eyan bi fun bi ogoji odun nisin daddy ni won ti di daddy bi nkan mi o ba si nbe bi nkan mi o ba sele o daddy ati mommy ni daddy ati mommy ni adupe lowo olorun fun igbaye yin o baba mi tajudin su pade e seun loye Alhaji Kabiru Jalaru, eshe o, adupe lowo yin.

0: wa si iwe Matthew ori kefa aka lati ese ikokanlelogbon si iketalelogbon Matthew 6 from verse 31 to 33 oni nitori na e ma se aniyan wipe kini a o je tabi kini a o mu tabi aso wo ni a o fi wo wa nitori gbogbo nkan wo yi ni awon kefere nwa kiri nitori baba yin tin be ni orun mo pe eyi ko le se alai ni gbogbo nkan won yi sugbon e tete ma wa ijobo olorun na ati ododo re gbogbo nkan won yi ni a si fi kun fun yin baba wa ninu oluwa iranse olorun alaye e ri pe mo so pe odun kan ti yipo ngba bi odun kan ba ti lanfani ati yipo a tun lanfani ati ri won baba le kokan e ban wa sori radio
1: mo
0: pa lase
1: mo wa nbe lojo mejo mejo mo nse program lo
0: iranse olorun alaye prophet dr pf talabi tinu ijo god's vineyard church international eto wa ni agbegbe felele ni gani yubelo ni felele ni lubadan baba ti wa nbi fun ti aro toni gbogbo awon to gbo wa laaro yi e ba wa ki won e gbadura fun wa
1: baba wa ti olorun wa adupe lowo yin tori pe yin olorun le kan si adupe pa awon nu osu kejo yi ninu osu yi gbogbo eda tori ami se e ri anu gba
0: ami jesu
1: ile ku ire ti o si fe ni kenin ni ran yin olorun ko tori yin
0: se ami jesu
1: e mo gbadua aba mi ore te fi wa se idupe ojiji olorun ko se ninu aye
0: ami jesu
1: aye ko ni fi ko omo da yin loro okan yin abale
0: ami jesu
1: jesu oluwa wa mo ki gbogbo eyin ara le pe atuko akoko yi ako osu tantan ni agbara olorun gbogbo ari to ka si wa ni rere o ma bo si loju
0: ami jesu
1: jesu oluwa wa
0: ami e je ka lo si inu oro olorun ti aka ori ikokan le ni ogbon ye Matthew ori kefa oni nitori na e ma se aniyan wi pe kini a o je tabi kini a o mu tabi aso wo ni a o fi wo wa kini aniyan baba
1: aniyan ni ohun ti eyan fe ti o ti te lowo mo fe ta aniyan mo fe kole laye aniyan ni ki se pe aniyan ko de da sugbon eyan gbudo koko wa ijoba olorun tori gbogbo ta n wa yi inu ijoba olorun lo wa
0: kisepa
1: aniyan o da
0: sugbon ti akoko gbodo ma wa ni pe ka ko ma koko sise to
1: ta koko wa ijoba orun me lo pe koko wa ijoba olorun ohun te saniyan ye ri okiki ogo ile o wa ninu olorun tori olorun lo da wa ohun lo so gbogbo ohun lo se mo gbogbo eni to da wa oni gbogbo awon ti mo da won fun ogo mi olorun o da enikankan lati ma sere laye but eyan ba ti fi olorun sile to ye pe mun ti olorun da lo wa wa to ba ti ni olorun bi eyan ba je gomina ni royal state o so to wa ninu ijoba oyo ti oni ri
0: be ni
1: bi tunubu se wa loke to je president nigeria ko si nkan ti owo e to fe lo
0: nitori pe koko
1: nitori pe ijoba wa lowe so eni to ba ti ni ijoba olorun ohun gbogbo lo ni tori na awon nkan wonyi ni awon alaigbagbo ma n sare mo fe lo moto mo fe se kini kan mo se travel de ni lati may mo se de ni last week ni so tele tele gba ta ti mo olorun a se visa ko bo si se bo na lade lo yi ta n lo ta n de ta n lo ta n de ko to pe sa tutu lo inu ijoba orun na lati ri so enikeni to ba n se aniyan ki se pe aniyan o da sugbon aniyan re akoko ohun ni pe koko wa ijoba olorun
0: awon koko wa ijoba olorun awon kan o wa awon ti o wa won wa won ni nti won fe sugbon ni to wa ijoba olorun won fi se yeye pe ba so fun o
1: ohun to
0: abi e mo
1: o mo o wa be
0: o
1: wa be awon kan wa won wa aye won de ri sugbon nkan ti o nbe ninu labe re
0: n
1: to nbe labe re lagbara sa esu le fun yan ni kankan ko ma gba nkankan lowo yin
0: to ba ti fun yan ni bready yo fi gba malu lowo
1: yo yo gba nkankan lowo yin e bere lowo won that is why opolopo awon to luwa nkankan yen ti won ri won ma sa won won ma roju won kin laanu kini reason de pe ti won fi wa yan gba nkankan sumo to ba je ijoba olorun lo fun o iwo ga mo pe ki se iwa agbara olorun lo fun e then number 2 ti eniyan ba nwa ijoba orun ti o ti ri n to fe akoko nbo ni bibeli so pe
0: ere si pe olorun o si ni
1: ko n to hun o bibeli so pe ere je ki se awon to mo re sa oro ki se ti awon to le sise igba ati akoko igba kan ni lamu wa lori oye igba ni ko se n to laye igba
0: ba ya on to wo tun kuro nbe elomi o tun bo sibe
1: elomi ni ti igba ba ti yi kan that's why igba gbo wa sise suru ta ba ti wo nu ijoba run ara kan ta so pe e kokko wa ijoba ta ba ti wa ijoba run wa ni suru
0: awon to sodo sinu ijoba run yen po lati le fa nkan ti eyan sariyan le lo yen lati le fa wa
1: in fact eyan
0: re ni suru wa
1: be ni sir ti eyan ba wa ninu ijoba run e gan lo kokko ma ri
0: egon ni o kokko siwaju won kokko si sa won kodo kon fenu sa taru fe
1: oni kan fe bo gbogbo awon to pada gan yen won a pada wa fenu won gbole gbogbo awon to gbe bawo lo se je olorun to nsin en to nduro
0: ti olorun so olorun ni
1: nigbati olorun ba gbe e soke awon ti oropo ti lo won wa tori won ni sale esa o sele siruwa esa awon ta ropo ti lo ta ropo won ti kawe tan mo olorun tan sogun tan se orisirisi esa ile ni won wa si wa si awon na tun wo wa loke pe ha
0: tori won ko se won ni suru mo nti won se
1: esa ti olorun ba de sa ti olorun ba de ti eyan ba rijoba olorun ti olorun ba de sinu aye eyan gbogbo awon to ropo ti lo wa ti ju
0: awon da be ni pe njo lo bere gan awon pe njo lo bere se
1: ro gan ti ki ti la ko o ti fogun mo ewo kine kan se sa nigba kan ta nwa visa ta nje nsin ta ba fe lo visa mi o need that ticket awon mo mi ara bi bi ti mo lo bi 37 city ti mo wa so kakere a ri bi kankan lo tele awon eyan gan ko wa se kase ni a ri nsin emi gan ogbulo park moto mi si waju ero ma ti kun esa igba ni so enikeni to ba wa olorun
0: nigba ti asiko
1: igba ni igba kan ni ti lagelu yi bayi igba kan tun ma de igba kan ni o si lagelu to je BCOS NTA ni igba ni igba mi pe igba e o te ti de ko mi pe digba ti ba ti de ko ni gaju igba won to ti lo lo
0: awon to tin sare lo tele tele titi e ba de nisi ko mi pe o ni sare ju won lo
1: mama woli eyan lowo saju eyan ni eyan kin lowo ju yan eyan ma ni kan saju eyan ni eyan kin ni kan ju yan that is why omo ta bi to pa wa la to igba mi gan won tun wa lowo ju wa lo won tun wa ko le fun wa so igba ni tori pe eyan kan ti make le ni ko mi pe o ni make lola ni suru won ijoba olorun di mo olorun gbadua duro ti se olorun igba ti olorun ba gbe e soke gbogbo ju lo ma ri
0: keyan ma je ko su ohun ko ma je ko re ohun
1: igbagbo wa gbodo sise suru eni ti o ba ti ni suru ko le duro di olorun awon ti o duro di oluwa a o tu agbara won se won fi ye goke bidi won rin are ko won sare
0: yo re won
1: esa igba ni te eyan ba ti duro to ba ti le duro but o ba le duro di olorun because olorun ki n se ogun ki n se to ma sise wuru
0: ki n se abracadabra
1: de o de wi pe temi ba ti gbe soke ko se to ma ja iwale
0: tọlọrun ba ti le gbe eyan soko ko se eyan to le ja eyan
1: o asatani awon aye ebo ke won promise eniyan o won le gbe soke o tun le ja wale
0: won promise pe awon le gbe oja bo o awon la gbe soke o alejo bo bo ba wo bo ba sako si wa a jo bo lojiji ni
1: but ti olorun ba gbe eyan soke nima ti olorun gbe David soke ko ja bo mo iba to gbe Joseph soke je popo toro je mo e je ka wo gbogbo awon sera ibati kan ti pe Esther to di ayaba nje po pe o sise bi ti vanti Esther ti igbe soke olorun ni ko lo ko je koko

0: Olorun ba, that is why ki Olorun ko to gbe wa soke indeed of need is ro ni pe akoko process iwa akoko wo iwa wa akoko wo ba se fe rin akoko wo pe ti mo ba gbo mo e soke se o ma duro ninu mi se o ma jolo oto iyen l'Olorun ko to lo ba ti pass to ba ti gbe soke you are not coming down
1: e soro ko le ko pe egan lo ma nkoko siwaju ko to di pe ogo farahan
0: ben sir
1: beyan ba wa ijọbọ Ọlọrun ta so pe kokọ wa ijọbọ Ọlọrun mo awon to to ku a fi kun fun wa ninu wiwa orisirisi nkan lawon eyan mo ba pade nbe o le mu ke lomi fe fun boju weyin pe egan yi po ibo ni ko wa gba bayi Ọlọrun se o ti wa loke sa mo si nsin o lemi ati loti to pelu ododo ni mo fi nsin o yo fe mo nton ku rewesi
0: eni to ba
1: wa ijọbọ Ọlọrun yo baru awon ipenija be pa
0: sa egan lo mommy egan lo ma nsaju ogo eni ti aye o ba ti gan ko logo
1: oko godo gan
0: na sa ti egan o ba ti saju ti aye o ba ti gan o logo in fact bi egan eniyan ba se to logo re se ma to
1: egan ba se to
0: bi egan re ba se to

ye poju even ninu le baba mi won to ti ni egan ko logo mommy omo re ti aye fin gan yen omo ologo ni mura sadua wa ijoba olorun wa olorun kan ogo yen ma pada fa ko si eni to ni egan to wa ninu olorun ti odogo so but duro o sise suru ibi ti awon yan so

0: abi up Chelsea esi kwana abi odun oye lade up Chelsea the king of gentle boys gbogbo modina abdul aziz ade so pe idris awon ti talama didi ni e so yi ba bi odun oluwa dabira lori ikanni bani dore facebook e se gan ni o ade so pe idris e se gan ni awon ti galatico ope emi alesin loye olaleke olutoyin ademola mi e se gan ni o te wa nbe yen tori ti wa asimi imudashiru m dollars fadiji abdurrahman ademola e se gan ni o te wa nbe yen tori ti wa adekunle kabir rashid asis aromo domo iya oniru e se gan ni o balogun usman Amid Ibrahim Eshin gan ni te wa nbe yen tori ti wa Jagun Molu Alapata Kasim Olu Shola Kasungu awon ti wa niyan Jimo Musa Gbogbo yin pata mo ki o Samuel Olatunji Samuel Eshin gan ni te wa nbe yen tori ti wa Oya papapa Eja sun sowo waju eja sun sowo waju awon fese won se lanfani lati waye lana awon fese won se Olore sore waye won lota sota kan na waye loni na be yo tun mo lanfani lati tesi waju ogbeni ayala bo ni kan se lo
1: akudere wo ya tokun
0: e ka bo sori eto
1: nile adulawo iyan ife ye ile adulawo ile to waye ni orilede moroko tawon obirin ami ayo meta se kan orilede malawi lo fi na orilede egypt ami ayo kan dodo sodo orilede wa nigeria lo fi na orilede zambia yo lanfani ati tesi waju loni to ba tin di ago mefa role orilede ghana won ati orilede cameroon ni bakan na to ba tin di ago mesan asale orilede mali won ati orilede bodde cape verde ni awon fi gagbaga olore sore ile to lanfani ati wa ilana ami ayo meta sodo ni ba leverkusen lo fi na rws ni ami ayo meji se okan ni tottenham lo fi na chelsea ami ayo merin si meta ni brighton lo fi na strasbourg ami ayo kokan lo wa ilana ni manchester city won ati inter milan ngba to di penalty shootout yen goliwo ni ngba ami ayo meta se okan ni inter milan lo fi na manchester united manchester city Manchester United ami ayo meji se okan lo fi na Atletico Madrid ami ayo meji lo waye laarin Real Madrid won ati Fiorentina ami ayo kokan lo waye laarin Stoke City won ati Valencia ami ayo merin se okan ni Arsenal lo fi na Girona bakan na to ba tin di ago mesan asale Liverpool yo mo won ati Leeds United won jo mo wo la kadija bi nkan se lanfani ati je niyan
0: bi nkan se ma lanfani lati je niyan ba ba nso nipa awon figagbaga olore sore olota sota ye DJ ti African Women Cup of Nation to nlo lowo lorilede Morocco so re bon ba ti ere rin sira won igagbaga o pari na bi nkan se je niyan ti ball olota sota ri pere ni ere la nfo ma yo se oya odorilede America yen ninu DJ ti MLS Major League Soccer lorilede America iko ti Inter Miami figagbaga to waye lana pelu iko ti Columbus Crew ori pe Casemiro gba ifigagbaga ri akoko iyen fun iko ti Inter Miami o lanfani lati bere ifigagbaga yen bere ifigagbaga ni toto o de mi awon wa fe mo ru awon to mi pe laarin iseju 16 akoko Luis Suarez gba ball ninu ko ti Barcelona ngba kan ri to gba nu ko Liverpool koja yen lo kokon lanfani lati mi awon yen fun iko ti Inter Miami yen ni 16 minutes lo mi awon amo nigba o ya Casemiro lara ase re lara ase e ni o mu wa yen ni 34 minutes o se ongo iyen fun iko ti Inter Miami igagbaga ri akoko na niyan to fi se Inter Miami lowo niyan e mo pe gbalejo egbe player kan Casemiro lo nje o ti e je pe free transfer le gbe e le mo yi amo e mo pe gbalejo Casemiro ni nje ko ye won ba yen ni 34 minutes o se ongo lanfani lati songo be kederi dream lana na o pada come true lana ri pe Lionel Messi o tin gboriyin fun Lionel Messi ti pe o tin wo ohun ka won ti ejo gba ball awon ojo wa nu kokan na ato si olota sota ta won ma gba ta won ma takura won awon ni 53 minute ni 53rd minute won gbe Lionel Messi wole o gbe Lionel Messi wole o de se ko nge Casemiro ama fo de debote lana o shungu mo ja gbokun si nbe bi nkan se je ni

tori pe won ti je ko ye yi ko Real Madrid ti je ko ye Vinicius Junior mo ja gbokun o si nbe wi pe won ti fun ni gbedeke igba ti won ni ni kapa lori tabili won e ta won ni fun Vinicius Junior tori pe be ba gbagbe ni sa tu koja lo ni ibere sa tu koja lo won ti koko mu offer kan wa fun Vinicius Junior ele to ye offer e pe iro ki se mi le n ba so ele lara offer ti won mu wa n gba yen na lohun o ni pe owo ti Vinicius Junior owo oya re ti o mo gba per season 20 million euro 20 million euro ni o ba je pounds le yin fe gbo bi 17.5 ni ni ni o ma gba le to de je yi pe Vinicius Junior ni mo ye o nke o n wife e ewo eran te tun na wo a mo serun olomi ni offer te gbe wa yi pe ki se to o ye offer yen gba yen na lohun amo ni bayi tori pe ni gba yen na lohun ni to to nti Vinicius Junior n bere ni pe okay tele ibari bayi awon ajemonu ko kan be o ye carry new yen na

Vinicius Junior ati ko ti Real Madrid to fi so pe ohun o fe se ohun loju amo ni bayi ko ti Real Madrid ti je ko di mimo yi pe nibi ti nkan wa de duro bayi ati fun oni gbedeke igba bayi awo o le di olowo pe ko mo lo to ba se tan to ba fe ma lo to ba mo pe offer to nbe lori tabili to ba mo yi pe o fara mo oke raja ta ni ta le se fun ohun lati salaye fun yi amo to ba ti so pe ko ti olorun to ba wu o ko se amo opo na lo wa na ika abuku si Vinicius Junior po nse bi alai mori be kedere ba ba wo awon agbenuso Vinicius Junior lara bi ti oro wa niyan o awon to manage Vinicius Junior lowo yi ta ba so nipa agent looto Federico Pena lawon eyan wo gege bi agent e baba ni paronto to oni primary lead agent e ni toto iye Federico Pena amo o ti wa lowo ile ise kan bayi iyen ta ba so nipa Rock Nation Sports Rock Nation Sports gangan ni asoju Vinicius Junior e mo Rock Nation Sports tin ba so pe rock e ti mento ni now Sean Carter ni iyen olorin sowo agba ni gbogbo eyan mo si JC on lo ni Rock Nation Sports o awon na manage Vinicius Junior lara gba ballu ti won manage ni Vinicius Junior wa bayi mo je agbo ko si nbe awon eleyi na owo nbe nle won lenu oja ti won ba gbe lowo ni toto looto iko Real Madrid tobi ko de si agba ballu to tobi ju iko kan lo de bi iko Real Madrid amo Rock Nation Sports awon na n duro pelu Vinicius Junior pe lori nta fe leleyi ani nta fe leleyi alaye ma gora e ofa wa nbo mi tan ba so pa awon fe gbe ofa tawon lo e gbo se a le so yi pe Vinicius Junior pe betrayer ni pe ondale Real Madrid ko more se looto ni e ja loju oja na e ja loju oja ka de na ta ba pada de ka wa tuntun yewu e ku kale

eka bo pada iyen lati eka ipolowo oja ikoni lagelu lagelu fm 96.7 okigajoke e ba se ndara po mo wa e lo wu wa live and direct yen ni ikoni ibani dore ti facebook awon ti wa ti wa nbe bi e seun gan ni o eyin ti wa te wa nibe yen nitori ti wa e mo ti ri e ogbeni soyode olale kan na few olale kan na few eh baba so nipa eni eni to je 5000 naira prediction DJ ife ya agbaye final laarin orilede Spain at orilede Argentina yen pe eyin eto ni atori ko eko won pe yen ni ni aya ajejo ti wa ri message won bayi won gbianju lati ma pe mi pe bo ba ni pe olorun ri o je eyan na ori o mo ko saburu ko saburu ani eyan lore lore ju se owo e lo bi nkan se je niyan e mo wori ogbeni soyode olale kan na fi o mo wori bi nkan se je niyan star 347 star 1004 star 2 hash le ma fi gbori wole lori ti cash eyin star 347 star 1004 star 2 hash pe eyan na lo n complain fun mi yen lori ti lori short code yen amo ko si nkan kan to soju opon yen o lo bayi o nlo o nlo o nlo o nlo e lo ni werere nserere o la nfani lati ma lo wo yi koto iyen laipe lori ikan ni bani dore facebook e se ngan ni o te wa ni be yen nitori ti wa

0: ganyu olori adekanmi alima tadegoke adetoyi awon ti omo ile alawuje niyan ayawo egbon mi honorable kasim olabisi adetoyi brother mi up chest sakwa atemora ni ko si me ogbori wole dey play nte play sha ide si jambe e ti o si me da mo ti gbo Surely Paul BTC e seun gan ni from Reda Adepoju Ahmed muti walao Yusuf Opeyemi Shitu Oladeji Rocky Balogun Usman Ayomide Edun Jobi Ogbeni Odeyemi omo kure e seun gan ni te wa nbe en tori ti wa lori oro ti Finisius Junior ile ita nba lo baba so nipa Pires iyen ni to je are fun iko ti Real Madrid je o di mimo yi pe to wo ohun ju laye o ni ki Finisius Junior ko wa ninu iko ti Real Madrid kan ni kesi ko pe nbe ko fese loju o ni to wo ohun niyan o la mo ti Finisius Junior ba so pe ohun setan to ohun fe lo awon o le so pe awon gbegidi pe ko mo lo pe o to o na ni ominira tara re lo de lo to ti lo bi sa mesan bayi iyen ninu ko ti Real Madrid o lo sa mejo iyen ni senior team ri pe iko ti Casillas lo ba wole ninu ko ti Casilla o lo sa kan be iyen iko je wewe ti ko ti Real Madrid o darapo mo won iyen lati ninu ko ti Flamengo iyen ni sa 2017-18 lo lanfani lati darapo mo eju bi omo odun 17 lo ngba yen nigba to darapo mo mo pelu sa mejo to lo ninu senior team bayi o ti gba ifese wonse o mo ti fe to bi irinwo 376 game lo ti gba fun 128 goals o ni gbogbo awon to ti mi be kedere o ti se iran lowo ile ti lo bi 85 assists kaba bi wole yen ni osan tuni ogbeni ayala ti ka won arale to eyin ti wa *347 ni o *347 *1004 *1*2# oni lori ti ka se yen *347 *1004 *2# oni e ma fi gbori wole ma yi ko to yen laipe ogbeni ayala e ja wo Finisius Junior pelu awuyewuye ile to waye bayi ninu ko ti Real Madrid ki se royin mo iko Real Madrid ti so ti won ni ni kapa fun won de ti je odi mimo fun yi pe awon o le pe pada to ba setan to fe ma lo wi pe ko ma lo looto gege bi moye so le kan pe ko si agba bolu kan to se kan rin ju ko lo papa ju lo bi ko Real Madrid tori pe ta ba nso pe ko si agba bolu kan to se kan rin ju ko lo iko kan lase lori agba bolu ti san wo ye ni o awon agba bolu kan to wa to je yi pe bi gbe yan gbe irin ni amo ni bayi won ti so fun ti won ni lowo won ti so fun Finisius Junior ona ti won gba so yi ona ti won gba so yi se won o buku pelu ona e abi ka so pe Madrid to be na ni won le to be na ni toto bo se Finisius Junior show na se o kere to ba yen na lati fi gbogbo enu so fun pe nta ni lele koda won joye pe to ba lo mo re ti pa pe opada ki lo le to se nkan mi wa nbe ni
1: atokun la kwodo temi won ni teyin o ba de daso le aso aki pe kan ni ekisa sugbon tori nitori wi pe ki yen awon owe yen mo je ta awon agbalagba
0: awon agba yen baba wa won lowe awon agba
1: ti ki ba se pe won ti riru Kylian Mbappe Finisius Junior is a player to kere de biti won le mo ba se ru
0: nti won ba se yen
1: because sugbon gba ti won ti restart Kylian Mbappe no team won pelu to fun won pelu bo se tun se iyen ni World Cup ile ta gba tan so iyen fi won lokan balẹ pe
0: igi kan se igi kan wa le dagbo si
1: lo to ikan igi e mo pe nigbati Mbappe o ti de oga agba kan lohun gangan je ninu Real Madrid
0: be ni Finisius Junior
1: iyen Finisius Junior
0: nigbati e disin na oga agba kan na ni oga kan ju nkan lo ni
1: en ti mo so na niyan on lo je npo yen si waju pe ta ba da so laso
0: eyin pe kan la awon ti da so laso bayi won se da ki samo
1: na se da ki samo on to fa ni won de mo pe ni ile europe lojumo to mo even ka so pe ni ile agbaye lojumo le to mo club wo la le fe so egbe agbabolu wo la le fe nu so pe oju ri amadidi lo
0: eyan yan na nenu re ofe bo
1: mo fe wo start mo fe wo nkan ti o mu wa ti o fi gbe kegbe kegbe
0: ri
1: agbabolu ri amadidi
0: ri amadi amo sibe sibe na bigi bigi baroro awon agbari mo ba gbogbe ni agbabo awon agbabo na sa ni won to mora ton fi ni awon akosile tan ni te fi so nsin wi pe iko ri amadidi se tan rinju awon ko to po lo kaakiri agba agbabo na won lo
1: agbabolu na ni won lo sugbon ko si nkan ti Vinicius Junior fe so ri amadidi da
0: ri amadidi
1: lo le so won da
0: lo
1: da nti won da bayi
0: fini di nkan ya fini o le so ri amadidi
1: ko si nkan kan to fe so da mo
0: to fe so won da
1: yo kan tun fi e ma gbo yo kan tun plus ni pe
0: yo tun add mo
1: yo add mo to wa nle
0: eh amon ta ba wa ni awo bayi na nti eyan ba ti ni o ti ni na
1: Ben.
0: O na ti lakosile to da ninu ko ti Real Madrid.
1: Of course.
0: O ti gba fe. Ife eye to da ju ta club egbe agbabolu won o na gba. Eh eh so o si da o de gba league. So ri ni ri pe to ngan na ba so pe oun se tan bayi to nlo o ti achieve enough ninu ko ti Real Madrid yen eni. Elekeji ni pe nja le so pe alai more ni.
1: Ah no.
0: To ra won kan na ka lebu yen
1: si pe lalao lalao.
0: Kini kan
1: lara o kan je pe mi fe fi so awon oro kan nipa egbe agbabolu Real Madrid because mo ri won bi igba ti eni pa won gan ni eyan ti o ni nteyan le mo fi fokan ba won tan tori pe kini di ni pe eran ti pe ke se Vinicius Junior nikan ni won ti kokon se ru awon kan bayi fun
0: ti se fa awon agbabo
1: ti se fa awon agbabo
0: ati e fe le so pe lare to fon won kun ni ti Vinicius Junior
1: yi
0: to ro ngan duro
1: lori owo
0: re ba de wo awon to manage Vinicius Junior yen Rock Nation Sport yi ah won duro kori o won ko kile osu lai la to ba nso nipa towo ni awon na ni le to je pe kini mo fe fa yon be ni pe won ise gbe agbabolu ni to to ṣugbọn awọn ni wọn ni ọjà yi ti wọn manage lọwọ yi ti a ba de sọ yi pe ko si ru ẹni ko si ru ẹni ru ẹni wa o yato si pe ikọ Arsenal gan to n foju wọn ikọ Arsenal nikan kọ lo le fẹ fife han lo le fi lo n fife
1: han si agbabọlu ṣugbọn
0: tori pe awọn eyan wo pe fini so possible o ni o ti jẹ kan eyan gboriwo to ba di pe o fẹ sure tan ri pe awon ko gbori wole lori
1: se awon ko gbori
0: ti mo fe fire ni pe offer to ba da oni Rock Nations oni wo lo fun
1: to kan je ka wa o temi fi n gba arakunrin ni moran gege bi ti odo temi ni pe emi o fe ko lo club ko tori ko si club to fe lo to ju Real Madrid lo
0: be ni
1: sugbon ejire o si ti te de bi to le so pe boya ko won o gba Saudi lo
0: 26 ma
1: 27 years
0: bye
1: no sorry 25 years ni to lo si wa active
0: beni
1: o wa Mbappe ni 27
0: okay
1: so get so lapodo temi emi si ni mo gba ni moran
0: pe o si duro
1: o si duro pelu won
0: Real Madrid pelu ogboju ti won fi ba soro
1: ko duro
0: iyan o se nkan kan oko nla sala gba pin sin ni lo ba ju ni lo ni re ni
1: je ni re ni je
0: oda Ayala lo so be oko nla salan gba pinsin ja agbokun si nbe en to ba ju ni lo ina ni o da ko re eyan je lo da ko re eyan je eyan ma fa pa janu yen 26 years oni Vinicius Junior o da nu osu keje ta lu tan e ojo keje la osu keje lo se pe 26 years ni yin kan se je niyan o dinu ti ajo ti Viva yani Infantino ya re iko ti Viva baba nso nipa iko ile to nse kukari ball alafesegba abi ka so pe ajo to nse kukari ball alafesegba kaakiri agba nla yi bi ojo bi melo kan seyin Gianni Infantino o fi oro lede pe oyin kan ja renren wi pe idije ife eye agbaye awon o mo ta ipin idokowo ja ogun awon omo tasita le to de je pe owo ti won si won fe fita won ta ipin idokowo yen yen fun awon aladani private investor won lo bi 3.1 billion euro ba je dollar le yin fe gbo o ti fe wo bi 4.2 billion dollar Infantino ojo di mimo yi pe bawo o se ta ipin idokowo yen niyan

AFC náà fún mu ta ba san nipa agbon ti Asia fún mu o won UEFA gangan lo ni ewo nbi ti nkan de duro bayi e ti e kokko yo awa ku o ninu agbo yin na awo ba yin se mo gbogbo odije to ba wu ke gbe le to ba ti je ti FIFA e yo awa kuro a si nbe mo lo de e ti so gbogbo e dowo ni e mo ta ipin idokowo ninu odije ife iye agbaye fun aladani e mo se bayi gan awon eyin o gba yin gbo won ni gbagbo ninu ajo ti FIFA pe e mo dowo ati o ba ti wa di ti aladani won ti ni ipin idokowo nbe ah ati gbo gbo ni gbeyin gbeyin Gianni Infantino tun fi oro leta pada pe gbogbo n tohun so yen ya ohun ti danu tike tike oro ori be mo o ori pe o dabi eni pe oro e won ti ko Gianni Infantino won ti ko ni papa mura kedere ajo ti UEFA nje odi mimo leyin to soro tan lana yi pe awon o ni igbagbo to kuna mo ninu eni to je are ajo ti FIFA yi baba so nipa omo bibi orilede Switzerland yen Gianni Infantino mo ni pe awon o ni igbagbo to kun mo nu e won ni se ri yato si esun ti awon fi kan yi yato si pa awon fariga ajo UEFA jo odi mimo yi pe kan be lowo awon to je wi pe Gianni Infantino se ileri yen fun awon megbe fun awon members kan wi pe e wo be ba ti gba papa julo ko to di ojo kokan din logun yen ninu osu kesan September 19 te ba ti gba oro yi wole 30 million euro $40 million ni to ba je dollar le fe gbo wi pe nlo nbe nle le ti awon fun awon me egbe to ba ti di pe egba sawon lenu ni o mo ni bayi ajo ti UEFA ni se ri n tawon so yi eri re wa o mo ni bayi Gianni Infantino ti so yi pe oro ori be mo ati e se ma ta ipin idokowo kankan mo ori pe lenu igba to so oro yen enikan to je senior advisor ta ba nso nipa Carlos Cordeiro ninu e ni eni ti kowe fi sele pe ohun ni ti tohun o ba ajo FIFA papa julo Gianni Infantino po ohun o ba se mo o kowe o fi sele ti pe wakati mefa leyin igba yen operating officer ni e ninu ajo ti FIFA ta ba nso nipa chief operating officer Kevin Lamor loruko titi e iyen na nawo abuku won o ti e ko wi fi sele won kan nawo abuku si Gianni Infantino ni pe oga nte se yi oda e ife gbo telomi mo ti yin nawo abuku si o le to dede pe awon eyan so pe o n fi se sere ni ama gege ninu se wadi ise wadi kan jo di mimo yi pe enikan be eleyi to je business partner Messi Gianni Infantino Joshua Kuslana loruko e

0: momore momo wi pe eyin na e more lapa odo titin e lojo toni to je ojo keje osu kejo odun 2026 falake mi maiti loruko temi ikoni lagelu 96.7 fm ibe ona lawa ele te tin gbo wa alero wi pe e tin gbadun gbogbo awon eto ni olokan ojo kan ele ti atimu wa se ti gbo yin ni ikoni oke gajoke adupe lowo olorun oba fanfani atori ofe to fun wa pe ka tun bere osu kejo kini yorubo osu kejo na sere ireli ere na ibe bibi okuto age mo okun okay eh atupe lowo olorun oba awa na la sa happy new month to ba tun ya wa ama tun sa happy new month ama tun sa happy new month ama tun sa happy new month awa so happy new month awa so happy new year lagbara olorun gbogbo patapata ma se opolopo din laye lagbara ledu wa to fun awon to je pe oni ni ojo bi won mo 2nd of august abayin yo abayin dupe asigba aladura wi pe e se opolopo odun laye lagbara ileduwa orisisi nkan ohun na ni o sele ni weekend ile ti asese mutan yi sugba akoko be ohun na lawon to ye po ni lojo bi won a gbodo ma ki won a gbodo ma ba won yo to ani opolopo awon lolufe ti won jo so wi pe o ye mi ati e na lajo rin ife yi gege bi won se pinu inu e na lati ri social media sensation abi social media create content creator Abib ti gbogbo aye mo si Pella ati Jarvis ti won parapọ ton di tokotiyawo lana ode oni agbaladura bi pe ife won adale lagbara Olorun gbogbo awon eyan ti awon na se igbe awon won to je polo mo won ta wa mo won agbaladura bi pe ife won atubo dale lagbara ile mo ki gbogbo ile Ibadan patapata wi pe won oku ara fera ku oloye lekan labi ti won papoda agbaladura wi pe eyin won o ni baje lagbara Olorun baba se dada opo tagire oniroyin on ni baba ademo wi pe ninu awon ti o gba to gbe asa ati ise ile Yoruba laruge ibe ni oloye alabi ibe la won wa ṣugbọn Olorun so pe won ti o si to ge o de si won lowo ise gbaladura pe gbogbo rere ti won se sile ko ni baje lagbara Olorun is one of the respected elder statesman ti mo ni fe si ti mo si bu owo to po fun ngba ti mo ri won lo baba awon so mo de ṣugbọn ori ba kan lara mi agbaladura bi pe awon gbogbo to fi sile lekan si ko ni baje to eto sunday yo o ti gori afefe bayi alojoja gege bi ise wa ta ba de latojoja ati tesiwaje ti mo pe wakati kan o na ni eto sunday oyoyo mo de fi gbogbo ile ki gbogbo awon mo wa na ti won gba holiday mo gba ladura wi pe isimi ayo na ni won ma se lagbara Olorun e je ka mojuto won e mo yi pe ile o yato si ile iwe e ka mojuto won e je ka ri daju pe ton ba tin kuro ni bi kan amo bi ton kuro amo bi ton lo ko ni fi se boya okunrin ni won abi obirin ni won e je ka ri daju pe a n foju to gbogbo nkan ti won se lasiko holiday kan ma irin gberegbe ka won nkan to da ti o wa profitable fun won lati se mo de gba ladura wi pe isimi alayo ona la won mo wa ma wa ni nigba ton ba ma wole na iwole ayo lo ma je gbogbo ton ma wa je ton ma mu tori won je yati ninu holiday omo to je pe o le mo jeun aro gan to je pe a kan gbo nje lo losan tun da leko tutu je kago mejila to olodun mo ye gba ton je you got to she calendar e na won ti se nse pe kan je kan je kan je kan tutu kara won tun ko mokun ko tun ki start won ko develop si ko to wa another class you know gogo bo ba se je olodun a ma pese fun awon obi lagbara Olorun oni bere ti mo fe bere lo wa lori eto sunday o lohun ti mo fe ka jo discuss lori to Sunday ṣe oyoyo lọsan toni nigba ti a nfi apa kan na ta fin dupe lọwọ Ọlọrun ba fun osu tutun gbogbo showo showo o ti se ijoba gbogbo nta ba dawole patapata o na lo ma yori si ri lagbara ile ti wa laarin itoko ti yawo laarin itoko ti yawo eyin gege bi oko nje ma reti thank you te ba se nkan ninu ile se ma reti thank you te ba se ojuse ojuse yin la pe o te ba se ojuse yin ninu ile nje e ma reti thank you nje o mean anything sin ti yawo yin ba so proper thank you you know otani eseun you know that kind of regular cliche but pe boya end of the month talk yawo yin di wa so thank you fun yin in jo mean anything sin gege bi oko nule iyawo na papa nje eyin ma gbagbe ati so proper thank you ati moriri nkan ti oko yin ton se ninu ile se ma gbagbe ati so se ma ranti ati so ati npe so je nkan kan si yin e so je nkan kan si yin abi eyin ko ma pe oju se lo nse ewo la but ta ba tun so nini atun so lola tun so lotula nje o je nkan kan si yin lodi keji na gege bi oko ati iyawo se eyin ma dupe ranti dupe lowo iyawo yin pe ah iyawo mi o ti e seun o ku toju wa o nse o you know that kind of thing shawa iyawo na awa obirin nje a ma reti awon oro yi nje a ma reti awon oro koriya yi nje a ma reti awon thank you yi lodo awon ta fi se keje lodo awon ta fi soko awa gege bi obirin ton ba so fun yin so ma n dun yin abi se eyin o ri as anything se mo po pe si meji bayi se mo wi pe ni society wa otolokunrin oto lobirin oto nikan ta awon okunrin ma expect okunrin mi ma expect right titi e o ye ko le dupe lowo mi obirin mi de le la ko ise ohun lo hun se wo la buro ma dupe pe mo so nje mo foso mo toju le mo toju awon omo ojuse mi ni eh o le ma so thank you ti o ba de so mi o ni binu but le kokan eh nje yin ma expect e je ka jo discuss e apa keta be wa ni pe nje o ni advantage nje o ni meaning abi ko ja mo nkankan e mo gbon ma ni awon awon ton dasha ma so pe si finish ma lo ti ri mi tan o da pe arisha la awon eyan ma npe ni awa ma npe pe ton ba re eyan ti to ti sha abi you know se nje nkankan wa be ati pe awon advantage wo on lo wa ninu pe ati e mo riri ara wa ninu idile ati e fenu so a fi ise wa a fi so gege bi eyan ni inu ile 0912370 8675 0912370 8675 eyin gege bi okunrin ninu ile ewo ewo ni o ba yin wi ninu e hello hello ekaso
1: hello
0: hello ekaso
1: ejare se dada mama kinki
0: ekaso aku sunday yes ma
1: happy new month
0: yes ma yes ma
1: ajo ojo ojo ayo wa lori ko jesus
0: ami jesus
1: eh anfani wa nbe koko ati yawo ma so pe thank you sira won won ni yirin le ke di se mi soro mi ye yin ni te ba wa laarin ko te ba ah my dear ma se nkin ni yo inu ni atodo lati ba se nko bi gbe ko so pe thank you adikeshe re ni no o je ko ri be o je ta ma fi aye le pe thank you lagbaja abi ta ngba oko kemi so ko mi ba je nto o ante bu kan ani o se o mama sela every time talk about that is just oh my kini pe mo se
0: oro mi so wa man je ki so ma mo riyin ya ton won ba dupe lowo yin
1: ah o ba mo ben ni o ma mo no mi do ma mo ri mi ori mi ya gba mi gan se o ba ran ti so abani e ba ran ti national anthem ni grandpa ah se o e ba je nto ani o se o o anfani wa nbe so ba ti understand ara wa ti se wa laare wa o ye ka ba ti ra wa pe o se lagbaje ori o ma wu aju ka ba so pe ise re ni o to ye ko se ni o ti mo pe se ohun ni tele tele ikikita ti ra wa apon lebi
2: e se
1: ati sora wa lebi
2: e
1: bo se je ni ma bo to bo
0: e se o mama Kingsley enje o je nkan kan tin abeyin wo as nothing too important and lati lo to Georgia nigba ta ba pada de atesi waju

e kaabo pada lati oju oja fun eyin ti e ba sese n darapo mo wa ni ori eto yi cooperatives and business clinic alafowosowopo ati okowo ni ikoni yi lagelu 96.7 fm dede agogo meji osan se agogo meta ni a ma wa ni ori eto ohun eni ti e de n gbo ni cooperative doctor ori eto yi lati ma n gbe yewo bawo la se se egbe alafowosowopo ni ona to to ni ona to ye ni ona ti o mu idagbasoke wa fun awa omo egbe ato fun ilu agbegbe ati orilede ti awa leni a n soro nipa target savings wa eyi ti a le fi se asoju afojusun fun igba ti a ba feyinti lenu ise abi ti ara ti a n gbe ti ara n so fun wa pe oun ti dagba ko se gbe mo. Now ta ba n soro nipa retirement plan a n so pe igba ti a si le sa ere ti a si le fo ti a si le se oun orisirisi losan loru awon to ba n jade nibe to je owo ki a mo pe ka mo pe ojo waju wa ti a gbodo prepare fun igbaradi fun ojo waju yi iyen la n pe ni preparation for the retirement age. Awa kan wa to je wi pe oro nipa ojo waju ki oye yen to ye wa bo ti pe awa kan wa ta rero awa kan wa to je wi pe mentality ta fi live life ni wi pe e ti mo se ni lowo je ke

0: adun ara mi na to ba ya ojo waju atike ara e
1: ola ma se re
0: ola se ra e awa kan ta de wa to je pe ta ka iwe mimo nkan to lon so ni wi pe
1: ma je se
0: ma ka ma saniyan
1: ola
0: nitori ola
1: ma saniyan
0: o segbon oni bi to ma nbo si opolopo awa kan lo je wi pe a ni anfani lati bere si ni pa owo maybe age 20 something te ba wo apere ta se ni jejo lori eto yi te yan ba nlo 2000 afi 1000 se apere
1: yes
0: to ba to 5000 to ba to 10000 abi ye ki ye iye ti owo yen o da ni odun marun ni odun mewa ni ogun odun bakan na ni ori ta ba nsoro nipa retirement planning sugbon ti o ba si afojusun a ma wole. Therefore a lot of people come to realize late that their work life journeys are wasted full of unaccomplished missions and very regrettable abama lopo lopo lorun ma nje se ah ka ni mo de ti mo sugbon wa kan wa to je wi pe igba ti a ji si enu se o da be ni pe irin ajo wa ko ya rara eni to je ni pe igba ti o sese gba ile iwe lo o tin sumo omo ogun odun ti olorun ba da iru awon eyan be lo o ye ko yi o yin yen ki o ye wa wi pe awa ogbodo gbe igbe aye ti wa gege bi awon ti ajobara wa ni level kan na to je pe age won o ti ju 2022 iru awon kan men de kun ori social media ni isin ati bebe lo agbodo mo wi pe gbogbo pe and live careless life ni isin ko si aye fun
1: beni wo
0: ni work life wa eni ti o ba to 70 years in laye ko gbigbe aye wo 70 abi 80 abi 100 abi 120 ki se gbogbo number of years ni egungun ma wa
1: ben
0: lati le se ise
1: ben
0: ti a ba de bere ise na ki se ojo ti owo baba ba kokko ba salary ni a so pe okay ka bere se ni fi owo pamo awa elomi o ni awon eto ta gbodo kokko se eni ta fe da owo pada fun ati bebe lo ko to di pe anfani awa yo sugbon ni work life wa work life n so nipa igba ti olorun fun wa ni agbara lati sasoke
2: sasodo
0: lati sasodo sugbon ni arin work life yen period kan wa nbe ta npe ni critical work life period or critical period of the work life critical period yen ibe ni wahala wa to je pe ti a ba ta kari mu ni arin yen igbe aye ma nri ba kan critical period yi ogun odun pere ni adre pin si meji. Your critical period of work life is just 20 years. Fun eni to nlo 200 years in le aye, abi Olorun fun o lo 150. Abi Olorun to bless e, o da bi mi to say la. Critical period of work life is just for 20 years. Ogun odun pere ni. Igba wo lo bere? Your critical work life period starts when you are age 30. Ta ba di pe omo ogbon odun ati gbese si critical period of work life ni e yo de terminate nigba ta ba pe omo 50 odun critical period yi a de pin si meji igba ta gbodo sa ire mo fe dogun mo fe di ogbon mo nilo certificate mo nilo qualification kan mo nilo gba

ijoba apapo orilede wa Nigeria na ni won ti so sita bayi pe o to awon asoju si awon orilede lagbaye to tobi 75 ile to je pe won ti buwolu bayi ninu awon asoju ile to to 79 ile to je pe won yan nibe na lo je pe iyan ni sipo ohun na lo waye nibi ti are orilede wa Nigeria bi o ti ye won si awon orilede kokan lagbaye en ti wa se minister fun oro ile okere na ni o si fi oro hun lede lati en to je abenuso re en ti se kian bi bfa nibi ti o ti salaye oro hun sita pe pelu awon letter ma jemiso ile ti o nbe lowo won o na lo de pe okokan na ni o ti wa ni orilede ile ti won yan won si to si je pe won ti bu ontelu won bayi lati bere ise leyo soka nibe na ni minister hun na ni o soro hun di mimo pipe awon orilede meji pere o na ni o je pe won ko ti gbo lati odo won to je pe o da won loju tada ba bi pe ninu ose yi o na ni awon yo gbo lati odo won ti wa salaye sita bayi bi pe awon ti won yan ohun o na ni won setan lati sise sin orilede wa Nigeria ati lati soju wa ni awon orilede agbanaye ile itoku ta fun lule wa ye sambuke ona ni o ti salaye nipa bi awon oleselu kan bi o je pe won lo anfani fanfa ile to waye laarin to ti je gomina nipa kan ri pin fun ipinle ti Rivers ati en ti se gomina lowo lo baye fun ipinle ti Rivers bakan na en ti se similaye fo bara nibe na ni wike salaye bi pe ifanfa ohun lo je pe awon oleselu ohun ona ni won ti similaye fo bara to si je pe won ko oju re si ohun oni awon oloselu ohun na lo je pe won tun ti wa na ka lebu si fubara bayi leyin igba ti o ti pada sinu egbe oselu re o soro ndi mimo ni ilu Port Harcourt nibi ti awon niroyin ti won tin fi oro wa lenu wo to tin salaye oro ohun ni opin ose o ti wa salaye bayi pe similaye fubara ona lo ti pada sinu egbe oselu re tele

0: tọpẹ ma bi ọrọ kusi nipa ọrọ oju o rọrun
1: pe 0701015255
0: oju lo bara o ni din do mo wa lagbari
2: labbaik allahumma labbaik
0: munadi ali imam travel and tours n dupe lowo gbogbo eyin tan baba ni lajo aja ti umura amariri yin o bi e se n fi gbagbo sanwo maka sanwo umura sile ise wa tọna o si je ka wa na champa yin fun gba kankan ri e se o alo to lo ni o ma je o awon fi asiko yi kede bi joba saudi arabia ti fi gbedeke si oro hajj ati umura atodun yi to ma je 26 September 2026 gbogbo eyin tan wa fe wa lo si hajj e je ka ite ma wa sanwo sile to di September 20 2026 owo hajj atodun yi ni o ma je 8 million naira ninu ele o ti gba visa hajj ticket accommodation maka ati medina pelu jije mimu baba n bari ni pe bta owo down na ni maka a fun yin ninu 8 million naira yin tara sasa kan si wa lori itakun agbaye www.manlandtravel.com telephone 08057522230 tabi 07026862751 awari number 1 Rando Plaza Iriakari Estate Oluyole Extension along Akala Expressway Ibadan number 31 New Court Road Old Gbagi Ibadan 5850 Indianapolis USA number 1 YBA Complex Sabo Ibadan The Gas Shopping Complex Iyanago Idiroko Border Ogo State Millions Multipurpose Plaza Michael Koliozo Expressway Ajegunle
3: Baba Ibaru ba Onisegun Ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan
4: Kara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idini yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi kon mo kunrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yi o ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dopin lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
5: Lagilu FM 96.7

0: ma kejegbe
1: eto yi ma ma fa koyo
0: eto yi ma ma fa koyo olugo ogodogba
1: eto yi ma
0: eje kajo se eje kajo se o
1: eje kajo se
0: samari tewe tagba eje kajo se
1: eje kajo se eje kajo se samari tewe tagba
2: o ni sele re da
1: mo gbagbe ni laaro ni
2: ori to to ba tun bo to ba ma ko sele re lo o tele mi rodo
1: wa ri be lo wa ri be lo
2: o te ndi jo
1: o de ri ana ti jeta lo fa
2: jeng gba be
1: lo fa
2: jeng gba be
1: ola ni sin di be le de a hen ni ogurugba logun akan o iku nkan to lagbara ni ninu sedo ma dama loye ikule ko logun
2: nde
1: alabila
2: olohun olohun
1: omo won nile aje ngbe bo odorun o sorun re ma jere wa nle elese mefa odaju ni ku isa iku ti mo lore lo
2: o ti mu lo o
1: olalekan alabi o tun di nile mi olalekan alabi ako ni agbohun safefe mo gborun sogo
2: aje ninu oniroyin
1: aje ninu oniroyin mo gboku baba aya mi si lakara
2: ke lo mo laya ti
1: la ogudugba la ogudo logun akan o oju mi so mi gbere won o le sun
2: o sun
1: ako ni lo nkan de gbogbo omo nigeria
2: mo fe sun lero sun tipa
1: ogudugba logun akan o
2: mo nje bo se npe mi ti mi ojo
1: ana ti mo ti gboku baba mi abdurasheed olalekan alabi won o le jeun
2: iro lo fi
1: won o le woso
2: o le
1: alabi lo nile yi dida ile nsofo
2: iro lo pa mi eyan o mu nkan
1: lo olalekan alabi o di gbere olalekan alabi o tun di nile mi tuntun
2: olupo ọmọ aláìlú o
1: ogudugba logun akan o wo kusun
2: emi ọmọ pe erin o wo erin wo
1: erin wo ayanaku ti sun bi oke
2: erin wo igbo kan gogogo ajanaku ti se bi ere nlo ba sun bi oke
1: baba lo
2: erin wo alabi
1: erin wo erin wo
2: olalekan o
1: baba lo
2: bo ba dorun osorun re ọmọ alabi mama jọkan mama jekolo ohun won ba nje lajule orun ni ọmọ ba won je
1: ọmọ won le aje egbe o tun di nigba mi
2: iku ti doro iku meni re lo
1: baba lo baba lo
2: olalekan alabi o se be ore wale asa
1: baba lo baba lo
2: agba ninu oniroyin o ti lo digbere o digbere akeka kaka ko loro gbo
1: bo loro ba wa gbo kini o se
2: bo loro ba gbo ke lo loro o se
1: aba ti lo
2: eje ka ma ranti ku baba nbe baba ti nke kaka be ni o le ke kaka mo
1: aba ti lo
2: o se bi ere o ti ja wahale
1: ogudugba logun akan o baba sun baba nji eja mo sunra ki funjo ku nijo ku ba de gbogbo kuraku ta aye pin
2: o pari o
1: gbogbo kirakita bo se ndare laamu
2: ti
1: ti le le oro
2: eh o nda luru po mo sapa
1: mo wo self mo jawe eto mo ba won jawe ajidewe nijo ku ba de boye o le ranti gbo ose
2: nbo ni o ti ranti
1: alori won ye ba ti le ko ti tan boye obi ti kokoro emi wa olalekan alabi o di gbere baba wa o tun di ribo ro se mi baba lo baba lo baba lo sile mi.

0: ti ti lo
1: ogun dupe le ogun akan o oju mi so mi gbere
0: o
1: le sun baba lo awaye eku o si ati gba se kadara be emi o mo pe ni o wo le ri ba wo eri wo won o le di o meri lo baba lo nkan se le ndadan
0: to oluko baba ni a ma wi ale ni dola enikan ni o jade laye lo dabi eni pe eyan oku ri
1: loju oju we kun laaro yin gugu beba
0: olupo mo lenikan lo jade laye
1: enikan ni
0: lo dabi eni pe eyan oku loju wari
1: enikan ni mo ra ni
0: iwo si nwuwa bi igba to ni ku mo
1: be ni o lai lo wi be eni ka si mo won awon ka si mo wuwa
0: be ni ti o ni jade laye
1: awon kan nu o mo le omo baba won mo le omo iya won si fata Olorun ta awon kan tun wa abi oyo awon tun jagbode gba awon tori ribeti bi e kakan ti won oyo awon si gbe bi falare
0: are fe le bi oloye
1: Ounu
0: oloye gbamọ la je abi kele npe gbamala oloye gbamala
1: mo ti mo ore agbemoja
0: oloye gbamala ore agbemoja o ti di agent bayi
1: ba
0: ene so so awon ajagun gba re ni oloye gbamala gbe ko
1: e kaka ile ni so meke
0: ama nko wo le fun koda gan ba mo gba
1: na tori nti o gba tori nti
0: o ama ton ba gba lawyer
1: tori nti o je ni
0: se pe yo rowo me
1: e ma fun le nko
0: o to ma ti e ni
1: wo ile ni o gba
0: o eyi ti won o ba wa je nko tun nko o ta tete nu
1: e ko je nu
0: kunkun bi lu nu
1: o se ma se wi e yo ti mala
0: oloye gba mala
1: ibi ti o ti je o wa ibi ti o ti lu si o wa I want to have you at the young. No, my baby to watch you lose. No, my eyes are all done.
0: Oh, Tim, that lost one that joker told me in that
1: joke. I saw Ben, I saw Queen Lay, Lobain de Guada.
0: Abajo,
1: I saw Queen Lay,
0: Abajo. It's enough, Loa, Moo, Loya, Bamala. De won awon ti iwe ko tun ti tun fi lo jabo
1: ni mo ti so fun o pe e kale kan na odidi ise ni
0: odidi
1: mo ti wule gbonu oko to
0: bayi lowo ta wa yi o ti dobe yes
1: o ba iru e meji se
0: lodun o ta ma ti e ni
1: o mo pe oloyinbo ni practice make the perfect o tin se yo ti ma se ti pe
0: were were
1: kan je ni
0: o da won ton la loju oja o ri
1: gberu me gberu
0: o be aye wo o ya gberu olupo
1: e le lo jina
0: o o wa lo wo lo ni lo jina
1: wo
0: ba ta gbogbo
1: iwaju
0: ta ni gbogbo ba o ba pada ta ma wole yi o
1: odo ni ke ni ti pada o
0: nebo
1: o ni ke
0: mo
1: di so
0: o le oju aja ya
2: What?

0: so akajagba won le to eh so radio le ra mi ojojin ile so radio ti lagelu eh won le won oba ona to me ba wonu agbon
1: won le le won ba
0: no wa wa wa won
1: asiwaju second salam oni
0: okay o kan ke long
1: kan ke o je o je
0: no no no go
1: on for
0: oh no na
1: ya beje legusi ati me mo gaji ismaila lawa ajayi amadu eseun ariwo ola olayemi oladun ni ese adiwo lowo yin adeboje yusuf oladimiji adiwo lowo yin popo ola sikirudin sikirula adiwo lowo yin oje diran kila nwo yi
0: opo eh logo ni
1: ati emu ko le ni
0: so pari
1: awa ni keye wan ti yin
0: abi hello
1: angbejira kila angberu sin si o kan si adeboje yusuf adeboje akin adeboje yusuf won kon bi denu ati awon eyan logun logun logbon logbon si won wa ni ikanni facebook wa mi bayi adupo lowo yin o eyin ta si ni facebook na amoriri yin o pelu bo tutu se witness te yan kaluku ro so bori e tun gbe radio ti
0: do tun gbo radio
1: nkan ni se mi yin fun wa emi yogun
0: ewo gan to lo da pe gan osuwo won po
1: gogun barwe
0: osuwo ni gbon bi ogan
1: ani gogun
0: osuwo re o pe osuwo re o pe
1: a be wa gbo gan
0: osuwo o pe
1: ogun to wi lo su ke yo so ko suru mi
0: osuwo re o pe
1: mo le bora le tin tu pe ko tun
0: tan ko o wi be o wi be na le kan o bo
1: eh spider it's okay kawo njo kawo nti it's okay ni
0: ohun be le kan o bo
1: be 16
0: ma da won ma da lo eto ta se ni je
1: o ni ko ma da
0: be do gbe won gan sari
1: nibi
0: la le
1: o ya bo wa ri be spider be 16
0: kan ko gbe la gbe ru
1: won mo meji la wa tan
0: kan ni
1: Lebi lale
0: baba o ni foju suku
1: aso
0: baba o ni po kankan won o ni kankan won ko ka jase bayi
1: o le jase ai mo la ni
0: kene
1: ebi ni
0: ewo
1: yo tan
0: na kene ko ti da bayi se ke da to bayi
1: wo je won tan
0: ona yen won tan
1: ona yen ni
0: ti won o ba tan kene o se
1: tori awon irin sey o ni lo re
0: ko wa ti tutu bayi wa ngbona e ba re da so hun so o le to yin eto wa
1: o ni o tan
0: eh o ri pe apa oro kan ti le kan nipa oro andeja
1: bene bene
0: awon kan ti n pe labe nu pe
1: a
0: e jadida so wa da bi ti a ba pe nkan le wo ka wa so wi pe ro won pa ti mo ba se kini osele won ni won se ile aye ni gbe ti mo ba se
1: kini osele eni wa se na
0: won lo di orun ni nlo ay 09123 708675 09123 708675 mo le ni to so pe o ni ah ta lo to daru ewo ni jebu
2: hello
0: la go wo yi
1: hello
0: ti won ba so nu agema o ni o si baba nlo obirin ohun
1: yes adon
0: ti o po won lo yoju wo
2: ko sa ti se fun abi
1: hello
0: e ka le o
2: adeniji adeniji ni
0: o ya e ka le sir
2: hello
0: an gbo yin o
2: e se won ni ko sa tun se fun obirin eyin abi
1: ah ori e na won si wa bayo ifati ngbere ifati ngbe ifati ngbe po tin gbagbo nkan o
2: so mo pe mo so ni jo ni pe aro e ni ile ti kokun awon to stubborn oni di kun o je wo won le se kan e jo je o je ri ko gbon fun won yo ku wa so mo je ja den pa nte so le kan ti
1: gbogborun ori e ni an ti fatapata
0: yola mi ko ga wa be ah ngba won fa
1: ero
0: e jo fa
1: won ti fataka wo to dire
0: ero mo ri o mo ri mi to ti mo bi le ti
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: E ka le o.
2: Ogudugba lo gba kan o.
1: A n gbo yin o.
0: E ti wa nbe.
2: E le ka le o.
1: E ka le sa.
0: Le sa.
2: Ni baje fun yin yen baba mi, oruko mi ni Alabala Gbogbo Loni.
0: E se o Alabala baba meji.
2: O san jebo ruru lo. Se de ri elomi. Mo laya pe mo fe wo kilo fe sele jan, emi n ko ba elomi. Bẹ́ẹ̀ ni social media káwọn ó ń dà kalẹ̀ ó bá ẹnìkan pàdé nínú bóyá náà bí jẹta lórí TikTok bẹ́ẹ̀ bá rí sọkúsọ kí n sọ irọ́ ni nǹkan kan kò wá sọ lọ́kàn mi pé tó bá dọdún tí ń bọ̀ wọ́n yàwó ẹ lọ pàdé rẹ̀ ẹni yẹn dẹ́ lẹ́sìn ó dà pé sunabi lẹ́ẹ̀rọ ni
0: orílì
2: tó bá dọdún tí ń bọ̀ wọ́n yàwó ẹ lọ wọ́n dokún tí ẹnu.
1: Hello.
0: Hello. How are
3: you?
0: Ah, go on your dad.
3: It's only. I'm going to go to the house. In the figure, that's all. For while on you, queen, be see my last queen city and back in this local anymore. He was already two. He are doing now. He was already two. That's in the only funny salad. In fact, he owns so nothing. He are well like he. Don't tell me. Oh my God. What did I say? I'm not doing it. It's about in you. Ti ama ti pele wo ko da ni nisin iya re nisin ya ti wa ndam kanko
1: ko lohun sanu wa ni
0: ta wa nbe
1: eja lo re taja tori ko ma alaje ni wa a ba pada de
0: a gbe oru olupo oya.

mo celebrate Mr. and Mrs. Oko ati iyawo tutun ni yen Ayo Dele se igbeyawo ni ana ilu Ibadan igbe ti akobo no hall kan na lo nbe ni ti won ti so won so igbeyawo won so ko ati iyawo tutun po se se wa bere new love yin lagboro Olorun ba ina ofe yin oni ku Lalei, mo ma se oju opo sile fe yin te je couple o je pe ninu osu yi gangan ile yin se wedding anniversary tin boya 10 ni boya 2 ni boya 3 ni osu august ile wora yin bayi pe mo ni fe re yawo na wo pe mo ni fe re oko mi ma se oju opo yen sile bayi lalei lati fun yin lanfani lati wole fun yin lanfani lati wole si

0: abala ti agba mi fe lale yi o la fi ma se bi to je pe ti ma lanfani lati son to wa lokan yin jade o so fun ni pe ni ijejo pe abala ta gbe kale yi fun awon mature mind ni
1: igba erun ni igba
0: so lawon to pe wo lati le okere ni ijejo ti won soro mo de ni letter lale yi lele to de pe won send si wa text message ti awon yen to ti nilo amoran wa ti Romeo and Juliet nibi ti awon olulufe ti npade ara won lori eto yi so fun yin lori eto yi opolopo awon eyan lo je pe ori eto yi ni won ti bere ajo fe won awon ko ti bimo awon ko ti se igbeyawo awon ko ti se introduction pe pe won ti nru bayi pe awon ma se igbeyawo laipe be companion awon eyan o ti e se ka ki se nipa ipa wa mo so fun yin mo ri ofe Olorun ile to fun wa ni mo tun wa ni igbagbo lale ri pe awon kan tun kun won lale wa kuro mi radio yin e sumo fun yin abi n te fi wo wa boya iPad ni lori system le tin wo wa e ra sumo ba yen to wi pe lale yi awon kan tun bere rin ajo fe won lale lori eto yi lale yi mo so fun yi pe awon ko tun je ebun owo ti ka se lori eto yi

fa celebrate awon couple lale yi eyin to de pe eyin se wedding anniversary ninu osu yi abe se se igbeyawo ti dani lona fun eyin te wa pelu olufe eyin lale yi o wa je ko boya o na awon kan to nsele ina titin zo rozi eyin de nowo yen si tawon na towo yen o fe get now o nju owo yen pada pe ara ko ri be eyin de ni o ti tan lokan yin ire owere fo eh owere e ti gbo ti gbo nti ki e se so baba ni ke se yo ere fun baba.

Orí Ogun Tona Shakira Wade the Prince welcome on board Latin Muslim Nibadan Ogbeni Odeyemi Okure na ni Martini Omosalau E seun O ye je kin se bayi letter ile ti mo fe mu yin message ti ti mo fe mu lale yi mi le ke bo eni keni e kan fun bo da yen advice ni o mo si n bo ni lodo yin temi lori ẹni tẹ fẹ bá wa

0: Happy birthday to Adini Ifitia Omolabake. Igba odun odun kan ni. Abọrọ Ọlọrun emi e to ri odun yi. E to nbo wa ri ni opolopo ati alaafia pelu owo ile to po.
1: Like the wall of Jericho.
0: Oluwa kuka.
1: They don't know.
0: Na le ni mo ki o.
1: They don't know.
0: Happy birthday to you.
1: Monagiso.
0: Omolabake igba odun odun kan ni.
1: I'll be a soldier for you. I'm getting
0: mo
1: lero pe
0: ti mu kan tabi
1: meji
0: mo pa le se gbogbo e tan won so ya e soro kan ni ka ma pay attention to details
1: in anything that
0: no do dun bayi lo mori ya mo lero pe mi na ti ti kankan mu bayi
1: running into you.
0: Ade ke mu ipele ka wonu Romeo and Juliet lo lale.
2: Hello. E wa gbe ko yi adu mi.
0: Ah, kani mi lo gbe ni.
2: Ba gbe mi go.
0: Iya, mo ti wa gbe bayi sinu yin ti dun bayi.
2: O ro ti mo mai so lo se.
0: Mm.
2: Ti ta ma ti.
0: Mm.
2: Se bi iyawo le kokko mo se to mo mo. Abi o sha ni awon nkan kokan ti okun kokan fi so oje ko to de to gba fun iwo ma se iwo ma yo ko awon gege bi o ti ma e so le ya mo le ni ga se ya ya ni mo kokan mo ya ni mo kokan mo ti e ma gbe ma se ti ni amoje ke se ti mo ni
0: Amen.